0: gwamnati kredo in platiwi adi home done fomno baye gna zuna humana lasoro ngawdo ne bitirma ade makuru amlorta ada nashadan ada krizinain gawmian fiakin ye ngawdo ne zirtari wa boko harami ade maranta badiyar mi ade makuru badiyar min funno blado ne musa ade makuru lasa humana askiro bakri forno elagri lar nigeria idro bitirma timza majrasu gozale zana ma ade futujiri to ndien clan hawara fanwin sanyaram done kin dawo zitiye dan gote ma adiye dawari sidin na karaku na 30 billion meuye dola e petro na shado ne nurkon nan tarke adin sarda afrika adin kamba turo samno kula kal dinaye sanduriye kin fiskuliko tilon misadu indin findiluko arakini me adiye badi tinayen clan hawara beji ngawdo ne na shala kada gwamnati kire borno adin karin gawur zina ingle tartitileta sidi su adin gantoyland tro hawaran dai dun fanoin Huma doni gamluye jemiso ya wuzina malaru Nigeria, Nigeria Immigration Service sediye. Mailaro kaulinza satuluna deye flezu na surosa du indifindi loko ara kini alan alamana. Su jemi duus kumakila ya iva bosa kena nashadone kakadisheda lardi pasporti notina ma adien.
1: Glazoro harami karantu daji sa tuluswa ya kapsidi ya kamil hawarade. Sawa nyichida ya hadiza dawote kirazi panu ya daji kwa anabtundu ya sawya. Ngu kawari ada kirinyo.
2: Ba, aisa kusuroka wa adi ya moto litarejo nguro nguro ndiro gaindu.
3: Kwa sapita ya rtaye na nguro ndiro mfulangzi?
2: Aisha kaswa fita ya rtaye edu.
3: Kwa sapita ya rtaye adu kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
2: Ma? Kwa fita yertai da kam lorjin na?
4: Feroin, tau da maro kam lorjin kla loktuyen sharai tiya.
2: Mama, kwa fita yertai aduwari zunade.
4: Feroin, auritie sa tunade. Ama sonyai, andi ranye klandi ayit kayen diwala allan.
2: Ba, ayiso diwala adu.
3: Andi ranye kwa sashimada kalien, musko ndia kla klan tulka, jisa kata kinza. Kumbundia shawaru geta, kera kiskai ya shawaru kulta kuru ade makorkorndia kada baro rotin. Lokulune kam nyinka ringin fijinye, yerjine rumia, njido ne manda shura ida shuro dinoyo kuru ade ma litarine nka ringin kaduno. Musko ndia kila kilan tulyew, njisa kata yayo, kumbungila buyo kuru adema korkorndeswa kadao baro ronyo. Diwala alan andie kwa sadone fita yertaye da kaliyen. Kawli adi, darason nendiro sudu.
1: Kila zoro harami kirintu dajin daraso mitapisko uskunu da uwaka ngakaro dajukwa. Nuptunda ya sawo ya para skramdoni wachule dro walten nadoni. Modulo ne suro paraskam doni wacire din zande tinde kla karab kanaptu klanza civil society organization lanno tuna made britana kla amurada doni home ya kakaro diwa kurade ma akashima doni lar nigeria din sandana rokol za sadin bai clan paraskam do itagatin suro paraskam din pen kada pantuna daji wakil au kaza suro kaza doni kaza dala doni karab kanaptu klanza kare bulle civil society organization our network of civil society organization ni notna made dala min zikre borne daji muhammad bunu bukare andiro bayan nasirna kala cida done sande sadin madalan daji kwa gawo ne bayan su ta tamazunain lanye zon manai da kanyen zon manai da kanya aye futu nan dia cida done sande karabka am kare bulle jamiro sadin ma ada fanuwa deiro daji futuero nande au ande sayro daji kla klinde aye banaye cida sadin ma ada daji klewa slayin dio nafto nilefaso lan shi cida da kando internet kuma ro lamar to ne shi karne musallot bayan zina ma adlan kla sande lamar dan cida da za kla kla sad kurare ma kla ye ita fa za internet kuma roce to burmin kla a auto ne daji batti na shado ne au ardia a daji karne ma telan wande tudi yedilan daji ande bana jiri sandiro yen so klewa slain bana sandiya sadin ma ada daji tuduro zo ladone ande abuni ma de sandima super uskupal diyaw lar fal usku fal diyaw arask super aw super lar super fal o diyaw indi super lar arask diyaw taci nomba doni indi kultunama adlan nende andi abonuya taci nende taci boyendo ayuwi tenus kumaru kila banayi nende yuwi karab kadoni naptu kilanzaya karibule kultunama adro lanye zol manai dago tabadinyen assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah bai ali wajire
1: naam ndawa tikilewa
5: kilewa sile amati bandanji
1: kilewa sile kumaru askara
5: alhamdulillah mumman gawa bakasi yunguru mashama lalai manajir
1: ngila mumman gawa bakasi nyakiri nyantuma gana maduda kirinuma
5: kirinuma alhamdulillah paraskiran wajire yisa masurun da wakiru gulmina
1: naam
5: aya maro bara ari kau garade sero kau kintade sero ye tega ye ari plan de ha waji mo waji ben ai fi kun dere gulinya
1: na
5: kula ala mi se suru na na mi le fai bala au ka ja ikan sari na kuri men na bana ga ka ja sari kulai gama ye suru na kuru tulu dina ye ser suru na yo ari maro daji au anjeri kuma misal diri diri na tikar me yo ke diri na la ji tamero waji waja sai din dema tega ga andiya bana din kuru andi le jiro ga hukun tar iyo ma da ji lamar ta sargin amma amla kwata kwata si amla ri kuma ro ya ka da ji maka da ji so la le gona ji ya na ba bu da ku
1: bangara konum dungala rasulim bao maman gawa bakase afwan konum de ngelaro sulim bao kakam tin jami so bayanum da afan zan bao wa kuntin salamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu balari
1: wa tire
6: kiyase bana masa shiwari kin indi min banajin
1: ngela zoro bana masa nya kirinyan
6: kila karabka adu kasa sai yayin ma awala arma flutin
1: na
6: runga ukunta je mi me wele shima tuno kanga
1: na
6: awasandi ro kal ikori shima suku gwamnati sambe ayro awala parizu jamiro kutti ay sai ma kalli sakya awu zo logai
1: na
6: awu je mi me udoni awu da sadi no lo na kla ho men bi awu je mi ro tajruwa suri no lo na kambo zoro sai ma kal sakin dai andirin ga hukunta sai ro kinjor shi ma a wadai kanasaro
1: na
6: annan karo dai ga hukunta da yau anan lardin da ron nilewa dai mun nan da rage
1: amin amin ya rabbal alamin an kula zoro inro askrin yana tajiba na masa nguro shuware assalamu alaikum wangara nya pantim bawo wani mari andi akarin mi rolo no ma taji waltini apone assalamu alaikum shi pantim bawo to wangana gana latari sinato kembeji taji nyi andi akarin mi rolo no ma waltini bone nya pantim bau tajara mi karantu faras karam doni wacire karni na karau ndara somi tafisku uskunu da walan assalamu alaikum naam ndawa tuklewa klewa sire kamaru askara ngila zoro zana gubio pompo maribai pase Amin ya rabbal alamin. Amin.
7: Zambe karan da tunne ne fayo to are la amma fa zai sai mu kuma ta kango lamka da kuma ta kam kare mun lai kasara.
1: Na'am.
7: Da wanda na mai ma da kiti support da are kuma an ku amma da support da yin ma na duri na tayin da wanda au san na da 90% sura sai ya dai.
1: No.
7: Gana bateria da kira kana college.
1: Mm.
7: Kaje diri awon ne fa ko dana ba.
1: Ade.
7: Kuma na mar zai la isha kamla ngai kumbala to zo kamla ngai ngulo don ku da kama da kata do kala ren.
1: Mm.
7: Dai kene wasu ne dan da ti. Report don su bi ko na su ne da indara ma kai ma wa zana ba. da adadin awa mati man rage da yi kurman awa da yin gawo zayin da zagari su da ariya ya riwa da ato wanda na ato wanda ya san ma'amsar sai mazarsa fata radiyar su alamma fata yin irin gani na lalata jama'a yin mashi jisun shi coci na wasan buladiya rasan ada yin cira film to haifai da shi na yan dire a yi kuma wanda sun lalewa a kodina ba jama'a da aka lande sun biya na sun yi lafa yare a fi sa a kodina lalata da ya sada yin da ya sai jiya da adi na kalama da ya furmu ya ma da ya kalewa su ne shi zaɓe ruwa a rufe din da riwa nan kayan yau lahari kana da wannan zai da zana fashi fashi sosai ya yi wani sana yaron furmuga a wa ba da ya dai girza da rufe ya kalewa su ne ran nafi da ya kuma ilimu ba da ya yi bai da ya wata sauro ga yin da ya lamar ilimu ya da ya siri da ya awa shi ne wannan nafi mini mai kalewa su ne da rasan lairin kango kalewa su ne.
1: Na gala zoro in yi raskirin yana lokta gonum gonum kura tema a nye bai nam da yi mayan daji harami karantu kwa naptundu haya sawu angawa bayan ada hapa nyena idin watala loktu gana yorole nye ishia daji paraskaramdu ni wachure da kwenye kwenye.

0: kala zoro harami karantu tumangana tamtam surofara skram tone watren adema modudo ne surofara skram watren zandetin da kala karab kanup to kala da siyasa la ausbi sati organization ne notuna ma de baritana kala murada homia kakallo dio ba kurade ma kashi ma don lir Nigeria din sanduna kula sarin bai kala surofara skram da ita gatin
1: assalamu alaikum
0: gozo la ande abozna assalamu alaikum
1: alaikum salam bale
0: yarin da wata kulewa wacire
1: alhamdulillah
0: ngala zoro kana premier
1: mana dai Muhammad Bumi da samma faina
0: na'am
1: hayya maro kiri kuma organization na ta yi da zuna bana su na dai election da to ku tike kan da kuma dan autoriya grazai ba sai dan a positive for awo a woro a ditro lo kasara duya ye gawon da

0: hari na karo kuru diri karakar ke de neman digi dalil su kana ne kuma rungo wala bornoilan e kuma babun gana amma bika ari kawai kam da kuraishin ma gaba daya am jana abaya da kwami ya yumin kuru luada karin futu gunguna ide duk shin da ruyana hari na karo kuru kam doi aine ke kuru mansuro dogo kan zelan kam doi yuri rijiya da isu dinna sha disqualify sarin sanare ayo jazai hari na karo eko mo bai guzon amma kam kura la juri la nar kama abuja la ishin aula sa ya gaba daya eko mo kare sa ya rumin balimiya kuru ayi masani ba kuru polisa ne ngoyi ya kallo mota polisa yende sai yende indumai manajin bare tinda ba sana da dokar sa kana da amsa ima da sa tamana kuru amsa ima din koida kana sai so opposition da renzen ari nan karo tinda dokalar din porroi la ba eko mo sana farada amsa ima da kaduza sa ta kuru kam do kura juri eko mo perkin sun sore a kam shi ma da hoga
1: ngala da ji bana nei bana jiri sandi karab ka gultuna ma adura yuwe lokto don ne cidan za ita ga sen rollo no ma
0: musamman maro ande am opposition ne sai ma ya shi mu yau dalil su kina da sai ma kawai ande ya bana zan no dalil su kina da sai da ba ma a wo shi ma da wazi sa ya nafsa sai da dan daulan kashara wunduwa ka kalgi su din soriya sai solu nan gayi na ungayi wa tana kama solo bul pakko gulzain da sai da ba ma tun maro kam do du bare gultuma da kwata kwata ro suro burno ilma bau ado na karo ande gawo zan karaye ade 100% gawo zala kene wa sino
1: ngala zoro kana nguro rimiye dr gonum bonum kura de ma nye bayanum da yiman asuro paraskram to ne wasre din Glazoro harami karantu paraskram doni wacire kiruna karau darasan mita fisko uskun nuta uwalan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba ala yarin da wacire kiliya.
1: Naam wacire.
2: Kiliya de.
1: Masha Allah.
2: Naam ba gudu su sai marifo folle nyam ba karfara re kiruna manaji.
1: Glazoro ba gudu su sai marifo folle nya kirin. Ya
2: kala kildoni a karfka da je.
1: Naam.
2: Yo karfka san jima da ma nabti nilewa yade mata da ma andin nan ka da sadin nan ka zo kala kal yo da kalan den bumambu
1: na'am
2: uri simo dinne wala forma kan zade a wata ko zana ba ya yero wala karmai kalan zamani ma kala da zamdi ma jama nan ka da mar mani nan ka da wata jama a ziyarin purwantin karmai kalan mani
1: na'am
2: yo dinna yo sakin karmai da mani sa kur karmai da pandemiya am sa diran nan adal de
1: na'am
2: kalkalu a wada tunatu kuma eko makala gudduna kana gudduna kai gaptuna da su an samu su kalci sana da samu su kalza wanda ni kalamo a wata ma da gonum am gaptuna da mini ya ci ne wala na nan adala na wadu kalkan zalanti ne kuru futi

0: shirya din har mu karanto zan yi kadai boza ba yanzu so da hasadin diya an gozo wallahi an diya bozuna assalamu alaikum
1: wa salam
0: wa cire
1: inda wa cire
0: kaliya sala alhamdulillah
1: ma sha Allah barka barka inda wa ba kura kun te mana in godo da ruwa ngana kana Allah ya rabu la mai nan da
0: kila lamar bulama yalan ga kila lamar done karabka naftu klan zai civil society putu cida done sande sadin madudan ande jami done korkore putu ero sandiro bana yi cidan za so da ka kalluro sadinno
1: okay ya adi lapota maro zoro awo da sadin marin dela da da ya ba da jabari ya kira ka sadi ya sai yi labar za da ka kallo putu sadin madara ka kallo putu sadin
0: na'am
1: ya ri da ingila ne wa ci da wa gudumo ne
0: Amin galazoro tace yin raskar yana ni a bonum tace a bainum da yimayin tace lokton da dai gana gapsu sone tace sol ada gonyan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da wa tun duku lewa
0: wa cire
2: barakallah kuma tsaman ga gurbe da
0: din galazoro masa mangai ya kirinya
2: Matabiri,
0: ba modu ba mangal murugo ba modu ko numru ngala ro sule drona ngala ba modu ba manga nya kirnyen
2: fisika
0: yari da sai da
2: wanda suna tenting wala arma ala ne lefa sara
0: dai
2: dai kala to tarasara ma kala moru wani ware na fatta fatta da ra so yare ala ne ya ce amin wanda kidan kallo ti yare wallahi tauro ko din da fanya wallahi
0: na'am
2: dai ki tauro kuma ne ala ne ya ce ala a cikin zuwa
0: amin
2: Allah kamar hada maro kiriwa ce
0: ngala amin ya rabbal alamin ba modu ba mangai ngoro don ne goyi damkare lokta gonum bonum kurade ma ni a bayanan da yamma yan madu a kuntano da jarami karanto tuma gana faraskaram don ne wa cire da na Allah da jin sau lokta da kana gapsu ade mamudu da ne suro fara scrum da ne matire din zan detina da kila karab kanaptu kran zai civil society organizations our network of civil society organizations na tuna ma de bari tana kila murada do ne home ya kallo dio ba kurade ma kashin walar Nigeria din santana rokol za sadin bai clan a fara scrum da ita garkata su su do ne engineer do ne kunya suna ko bale are fara scrum do ne wa cire da don ga ita garkata kana wannan da sai lokacin da kuya

0: kala zoro harami karantu rajo kwa zoro paraskaram dune kutunum gule duro gaya na dune putu adata de paraskaram dune kutunum gule de zawal mana nandiro kanya nandye andi abonu kura de ma kutunum luso daba yankuwi paraskaram kutunum gule kamlanta bawa kamzorte bawa odone putu ye nasha ndon kazi ro walzana bejiro luna mada zinye kila dun bodum bo yankuwi mea mawiduro gonye zandegye nsao kazi gultina maadu lorom zutu wanduro umabale ari paraskaram dune kutunum gule da itagat kikin ajo kwa zol mana da kan yanzu wallahi to ne an da bono kotun da soda bayan guima da sandima super uskupal dio larpal uskupal dio araska super au super lar super fal o dio indi super lar araska dio da ji number indi gol tuna ma adlan dan te an da bono ya da ji ne te kotun da soda bayan guwi lanye zol mana da go ta barin yan sau kotu jami'a da fanturo assalamu alaikum
1: Waalaikum salam bale ya gidawati
0: ndawati kilewa
1: kilewa tulei umaka anangoro premia wakil karakwara liyo karakwara
0: ngila zoro kana premia paraskaram kutu nungulebo
1: wukutu yari mwantido kama abuja sharatone maangini hai magardana maari
0: ay sunzu
1: sunzu nungui mwantibi ya sharatone kila kwa ntai maari Nginya ama sama no isu Aisha Buhari lonchin suru Nginya ba anza ba karda goza na shimarin kirazasa Awuzana di Kam chama ba anza ba kam ayinza ma ba yanza ugogur maya sadinsa Ye puri marasa sa wandim baro University label yo sa ya karda goza kirarosa Goza awuzana di sa ya duza Wey say tamla naira dutira kiloko unuun Fun ba awo shimarin bako mashallah cizu bako independent wanzuna munjun ba sa amza tafsa da gullada yo awashari nungwa man nungwa isu kamu president ne lancin su da changiran zuri state government dai awashima da take no ba su da rose awashima da tinda nginya bana zan sanada kira shima da kunna iro mana kana kairi ba man bau kuruna shima da musamman na hosin bajo isu kazo nadi adin karo ko paraglan gilan zurin dunya adu wande kwanza le zazza wannan tumza a wazai na karo tinda wadin zago zana da le zata moza duri ya kiran zata moza sai ya ga idu zai ya sande
0: na to magana kana mun tugulmin ma adu na endoya kasu endoya da
1: shima biya na shima diye da amza gaba daya yanza so duri amza fu manza so sapsa fun kun na iro kalan yana da awoku
0: registration zan dawo da
1: du tira kuluko wuna da tamnan gine ai sai biya sai kuru bika ma haworo sakana suro fato radio ndo ya diman adi na karo a washari ma har wallahi chodo ma wallahi aman gunya da ya zauna buro za dinaro tarza dinan gaso ya ungana sanna sakori yelza cizayya a udai isa da idare waina sakol zanda a washari kan gai wadro gozu su biya a washimar aman ba su dinare balle gwamnati diman gwamnati dawe kurama gwamnati ne ta faltuma wani gwamnati faltuna da shi ma a wuce ma da su duro goye amma gwamnati APC sani a cidi ya san masai ma wa da goza kori yelza cizayya kurwa wa ne isa duriyar marugna zai da shadi ma kwata kwata ro kalgai kana sa gwamnati a wuce ma da su biya kira za ta moza sai goza na da furo goza in baya sai goza na ma da ta moza ya wa zai ya zaksa adi shi ma jirewu kalewan tuno
0: gala zoro kana guru premier ya dr gonum bonum kuradi ma anyi kutum da bayan kuman assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ngala zoro jaga jira paraskaram kutum gulero kale wasle
2: lale oje mamman ga uba kashi guru ma ta mallan ne wakil karab kara da kike mana je
0: ngala zoro mamman ya kirnyan
2: bala ya uku tindi kwaye kala nguron de gawa bakati do manen kwaye nguron de bala ya I'm a fool ita ita di I'm a fool little wolfy wallahi bika ndi fi zina har ma kuma duri duri monte ka ta kuma har monte mar le zambo
0: na'am
2: to le loye ko machine ga mba moto ga mba wallahi kuma har nguya ka dango ya tangana kuma har ciye ringo ya kuma da yaro ke ma duri kala nguya ni kuma da na ma kwata to le lum ci ko tera le machine ko bai da bo yanguran da yaro ma ti katabla andiro kirwa andiro go da andiro ga ba kasi yar wallahi bala su ruwa shi da Allah karai
0: gala
2: kuma ruwa go shi le tashan kano yar kuma ruwa go ya ta za har mu da yaro lezina amma nguran da dunguma isi class suri yo mo ji no lor mo gwamnati isi imba ga isi din kasa da lor tere ya kan yana da isa andiya shi mara ma da su kawai da tino kuma dai gwamnati da kuma ma wallahi gwamnati ma dai an da kalata an da wuri ma ne ga an da mun ga ba kashi ya
0: kira soro maman kuro ba kase da ji bozu atema she kutu da bayan gwamnati mangana sa inti kala a bozu kutu da bayan jintin na shan zango da ne ma samu lambe da ma anti pau litari pau zawal pau are sambi soro oboji ashima kazi doni shegul jima ama odone kaya kuya gulzina de shima marantiba. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam bari ali ndawa tukuliwa
0: kriwa suli alhamdulillah
3: kila zoro karero abba bukari ya rima angure kizanyo manaji
0: kila zoro abba bukari rima nyakari ya
3: kima kia nesmaro kishana la barangu ya shedi karma zorona daji lando na wato kuma kuro ajana da wato kuma san masa ko farashin bojina wato kana kuma da kwazo ba da ko alaman na tawo ko la rede yo kwari shiri sheji ku tip tsere kwaljona ne da shiri ne sheji u da ka kalli da muka kusana da sheji fande ka kalli da muka babalama karta ne yo babalama karta rin guro da dala da ran kale rin tanjo ne yalle zan isen ne ta american gara kon da shiri da tana ba ne kin da rake ne rezo a lere majin ne rake ne majin je alai man to rake gida kin power
0: kun da ari kakkarin nan duwe
3: lo kakkari palle musko babula mare ne ke gita de re ne ke gitu jawre re musko kisana re re kuma mara ataba ale ale karu ku tare le jan isen da ar ka mukin ya la sare wara ta bare sare kujina mare ar to ar karu ja ke ji sen din ya sarti ji ya re kulji dona kuma mara ya da sarti na kara kon da ka dan dan da kuma ba
0: na kuma Abubakar Rima kuma nya asungana rolo ma pege u so da bawla falde baw
3: yage u so da ma kare baw yau da kakkari mu ka kamare rima na falle mu ka babula ma karta ne din
0: asungana de kakkari de indi falde pege falle kakkari falde pege u ya ada ya
3: yage u yage zam de pege u ya yage je yare mu ka tsana ne din yage falle mu ko babula ma karta ne din
0: amma kuro pege u so na da na manoti
3: ko so na da na manoti lo da idan a ta
0: ka kada gwamnati ya la
3: a da so mare ne ki yo ka sai sai aka murare na ta kuma an kurai kuro ta kina ta kula sare wannan ma nan wuraren gidajen ba mu ko babula ma ne din sare sai ta na ne kiri kwan dire kai wona yo sare miliyan kwal aun zulan kai ne yo miliyan kwal aun zulare sai rutin sina dan an zuwa sai recollection final ma ne zan isa ne na kona burai kware suna da rima na shin da zan isa ne ma na mun jin ba da no aro bari sin bari ko ja su dan ji abudan iska sin ko ma kuma ne zan isa ne ko ta ga nan ga larfi sin a ta salan dan su ko lara an da kutun gidan hakku ke baran ya ce kalma gona ma dan da na da wace kuma a dana da wace kuma da kuro ko ja su ana to din gina sa suro a cikin ga a cikin ga ari ari sama suro na ari sama su ka mu ne
0: ngila zoro Abubakar Rima nye lokto agonum bonum kuradiya ma kutum da bayan kuma da jarami karantu da jituma gana to su lokto gana ro lenyen ade ma kuro to su lokto gana ro lenyen isha zol mana da walte kanye ne kuradiya ma kutum da so da bayan kwe da jikawdun ko fule ada karno

0: ماشاء الله او شکن شروع پرس کرم تمن کریا کا سیورو
1: انگلا عمر حبیب مورا گمبوری وکیل کرا پر دو کرن تو
0: انگلا زور عمر حبیب ائے تمن کریا کا سو ناشان ڈنگورو گمبوری دن
1: انگلا تمن کریا کا سو لاند ر کس کے زن
0: امین یا رب العالمین
1: ا ناشا کا سن دے کا گمبوری ر شی فیت راد شی بیسکا شایو کنا لتا فل دو فل یار دیون شون انجن
0: نعم ان ان پی سی نا
1: NNPC lan na shado ne kama ka support santa ile
0: nam ade
1: ka so le 20 se dro
0: nam
1: ama button za shi ba musbe kama ra sai dubalin yar un
0: tire
1: ama pur agritum shafa be le 20 kalkal na ma sai ka dar dubalin yar down filar
0: ade
1: ana ta petre ile
0: nam
1: ayo kuranga le 20 se ne kama ra duri ku yambe ku ido ne na sarai
0: Naam.
1: Ade nera do folle yar laarin.
0: Naam.
1: Pirakin.
0: Do folle yar laarin.
1: Pirakin.
0: Naam.
1: Tada ku ye chillo folle.
0: Naam.
1: Nera do ndiro nera fidio ba.
0: Kwa son zupsi dia arila.
1: Ha taida do zupsi na do de biya petir de chitir kuma she ce wono chaman kan bosa jin ku nji karangar le ja a shamso karanja do ne a wasan zage na biya petir le nan Uti yene moto ikudo le shimatra.
0: Ade, jiri.
1: Ayo, jiri ngulko zen mambe, silim so ikime so shiro awo sende, noila sende. Shiri duval nera fiskwa.
0: Naam.
1: Amak mbunza le kamaro, shishakari duval nyeri yakin.
0: Naam.
1: Yende akuru kasunje gambaro, iskia shi, saman bita suru leida inbe, dog dog tishin biya shakare fal karanga are shi ne ra dofal yar tulurin
0: na'am
1: amma shi gana dog gana shi bu dongote ma gana kufum zuna are shi dumen tulan yar tulura
0: na'am
1: na la yar wa yaran rasuladin
0: na'am
1: amma kuskus be shi kuma are shi sura laida zala dog dog ken ishin be biya shakare fal karanga are shi ne ra dundi
0: na'am
1: sha saladin
0: ade
1: ayo kurman kwae kuru ngalo ndiyari kumara ngalo bulare shi era dufali yari diyon shakarele
0: na ngalo bulde
1: ngalo bulde
0: na
1: ama ngalo shikime male shi dufali yari tulure shakare kura male
0: na
1: shakare gana le shima dufali yari arakino ama shishuru wakion soya sen male shi shakare dufali
0: na
1: ayo kurman shi awambe masar nde shi kuma ro kwaye tasakkura ne shi naira dufal
0: na'am
1: kuro samu aye shi sha satar za sasana kulun za ngajin za naira yar arakin fi
0: na'am
1: shi saladin male amma shi shago noro na ma yar tulur sara saladin
0: na'am
1: amma nguro ma naira yar larso yar usku sara saladin sha kade din
0: na'am
1: ayo amma kuro shigul na saman bita da kamar shi a shibu wanzu document na yirtu da ngana amma shakare ne ro kwalza ya shakare ne dun jiro saladin
0: na'am
1: saman bita ide
0: ade asungana
1: kam lara tsuburu ci yamba ma
0: tire
1: ayo kuro da kwa aram ya da shi aram da shagola yomin ma ta sa da dofalin yarjin amma ngai na jiri am ngai jiri ci kwalta inta pizza saladin ma har ne ra dofalin saladin ta sa kura aram ya da
0: na'am
1: yo kurungauli ya ngauli done bullu wala so chekelare so ngilla mare anera du falyer ndia shea ngauli
0: shea taman zafal arumda
1: ya arumda taman zafal amma jire ngai mere so ngai kana kime zuna aja maso are shire nera yer usku ale
0: na'am
1: ayo kurman shea awonde mbe lama shila mare tasakkuare nera du inji
0: na'am
1: awa sha saladin de
0: Naam.
1: Ayo yo kurman shi mara share shi naira dufali yar uskun. Shi shakare falle.
0: Naam.
1: Kuma yaro shi ngai fatalan shura so ngai manda so sarnare.
0: Ade.
1: Naira fiwa so ngai miya so kuma rasa awazai.
0: Naam.
1: Ayo kurman dai kwaljin dia kuma ro kwalji ka kallo are naira dufali yar turi.
0: Naam.
1: Shakare. Amma shi kwalji surga na shi shawa mai kwalji manda ro sarin ma are dufali yar uskun.
0: Na'am.
1: Kana kura kura shi naira dundi shakare de.
0: Na'am.
1: Amma dai kurman galgala da shi naira dofalin yar tulurin.
0: Na'am.
1: Ayo amada ya kuru kwa jema ndara sa na chika su ande le tirinye rwailan. Angai sajiro parinyera sa lalini kuru seya sa lalini shakare kwa zana amare nera dofa linye rdiyon. Kwa du indi ni ya.
0: Na.
1: Du indi ya rdiyon. Ama ngalangala ya du indi. Ama nasha landa ya du indi ni ya riyakini shu ni ya rinyo na kamo kumursari lafulu zain.
0: Chiri.
1: Na ngala da taman kariya ka sala andara kiske zakali asale chine
0: amin ya rabbal alamin gla zoro umar habib ngoro gambore ya lokta gonum ande abonum kurade ma taman kariya ka swe awaka tai tajinye andoro ben kamaro taji go zole ande abozna assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam kliwa sala alhamdulillah duma najinda ande abonim
2: Umar faci ala jire we Umar Habib do taman bamba ya so bulin da order ke so je to sama ka tuba ya so fanye na amma bamba ya fanye na raya
0: ngala zoro ya fati tuman yalan bejin ya karin dana ro wane mare amin kuma e hun au bar ro kala salero and arab suya taji wane mare taman doni a wa kullum ma ade taji Umar Habib de mazu so din ne kurba yanzu fani ne assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: Oja kan shiro faras karam taman kariya kasuwar nduma najin da nan da boni min
2: Umar Aisha nguro musare
0: Ngila Aisha nguro musare ai taman kariya kasuwar na shando musare din
2: Wa kyan ku yar shakaren zudu faliyar India
0: Na'am
2: Ngalo ye ngalo buldu du faliyar diyawa
0: Na'am ngalo buldu faliyar diyawa
2: Ah kwalje mandai surdi wiya fali fali amare
0: Naam.
2: Kisha karengu dupal yer uskwa.
0: Naam.
2: Pampa se dupal miya.
0: Naam.
2: Nila kriyan chano ala kandye suske.
0: Amin ya rabbal alamin. Nkila zoro Aisha, nguro doni musariye. Lokta agon mbonu mkuradye ma taman kariyaka suya nye wakian suya kolje ya kuradye ma pampa sa kwenteno nye. Andoro pe nkimaro. Assalamu alaikum.
3: Waalaikum salam da kiliya bala yali
0: kiliya sule alhamdulillah uje kan shiro faras karam taman kariya kasuro anda karini mi now
3: ah ni ya karini member karam da radio kuruti faras karam taman kariya kasuye
0: ade ba gudu sunya karinyan
3: ah biya o bitar yo kuna ri kin kafa kuma amma cikka kallo da bi turmar yo kuna amma duniya rara kana rara kin galoko
0: na'am gira shawa la
3: Sawa sawa ngala harata surde ma kamanje ma ya kama kal Colombia yango siar mari sor harata arandari zamne uni yesu
0: na buron do near tururin gulloi doro na ganaz kono la
3: to mon da yera rakin mari ti awron ga ko kuru sawron ngala yero ngala
0: na
3: ah da yi urungo dia ikka do ngal mena ti ay tu abuna naira yera rakin ti yesu pata ay mari ti ay ngala ala barat
0: na
3: ta de ngala ma farag mari
0: masha Allah ta jinyro askrin yana Pande ba gudu su nguro si mare lokta gonu mande abonum taman kariya kasu ya ndiro pen kumaru da jarami karantu paras karam dune taman kariya kasu ya na alanda jin ala niske kariya kumbuya kumbuya gima da andiro su dune engineer dune konya psuna wabale ari paras karam dune taman kariya kasu ya takat kukinaro wana ndia say lokta ndepu ya kili antusunya umma assalamu

ngla masha allah huso andia kruntro harami kruntun deso kalkalok tu adien darason kren na karau kurut main biji first kama hawara don nandiro isnama allan nandi shilan kurnutwai ilmutwai kruntun deso kalkalok tu adien huma ya maidabor nandia kalkalok tu adien nandia tu strobanakin kuru srolok tu duin nandia tu strobanakin ya allan First kama doni nandiro ita kat kuyen de sandima. Lok chundi sa la ritan zita sa miuro sa adinan. Nana tu doi first kram yak shanay nandiro ita kat kuyaya. Lok chundi sa miyen zita sa miyen tilon no sa adinan. Sawayin chidai Hassan Muhammad te isi nandiro first kram doi loora meda ita kachin. Kuradi ma lok chundi sa miyen tilon ni zita sa miyen di no sa adinan. First kram doi. Barik nangai biji first come doing sawan chidai Mustafa Malumbi is a nandro itaga chin mada dajikuru wukla ya maida bore loktundi sa mendin in sita sa mendin retaro sadinan iske nandro first come doing lamara nilifa itaga kukia alhaji gaji meduye loktundi sa mendin retar sita sa fallo sadinan nandro is a first come doing Haku Adam Kanaida ita kachin dajikrutu. Naptundua ya sawia kuru tumayin biji. Awaduin kuye nandro ita katkayen maalan ilmu tuwini kurno tuwini dajikrutu. Kawulok tundi sa la rita kakalsutu. Nandro fraskam duin ya hakshanaida ita katkayen duro. Fulayandi tam tam maalan kurno tunu.

0: tiye clan first kamdi tam tamma adinan dro ita gad kiye na kraye bronna kawo sawal la firmiye kishana deso india kiye andia bozana klasan tiye futu zarnza so ndana futu kuro futu sanyanza swa leze ne clan andro benza na idiye ngukr madrua kishana ndi kuro adema kusoton di bronna grenyen ma adin Kermaro ngo njum di hawre da dalzina da ji shiyaye kla awa sidin netin andiro bayinna sidin. Da ji kirintun deso ngo kusotun de ya aisu ngo kirintun deso yinya kirinzen.
1: Salamu alaikum. Nda wa tundo jama yoro aisu.
2: Burini abula de asamma nda wa tundo kiliwa. Uma ajaja Mustafa gwe damgari.
0: Ngila masha Allah ushe ya ajaja Mustafa futu kirintun deso yinyo zana idiyei. Kishana ada sambi soro botu mandi sani soro. Shiendara sona botu ro sumbari mbama daji ya ajaja. Ayei karmadruwa ni kishana duin sanya kendochin ma. Daji ay ando kulimi nye sanya aye kendochin.
2: Alhamdulillah. Sanya di alabara siku. Dikena ye kamaro kaladan karakwe. Dikena maburei su ada. Gana tutsuna sa fiya kaman gana samini rawalduna da shi dubacin tuzuna dai kuma dauda wani yake badin gana yayi kulji manda shi gana ladikin do gana kutun zuruke awa ngaula man manangana nji so kusaya no di sina ladan gana wa sare so ndu greke kun genna mun gana ngai do kurutintin na murasha kur gana ladikin do kur shi de kasu du kujigi wange kun nge kuru chai kuru kamaro kulji faya faya kwalji manda gana gana le biyawo sanya yarda kuma gana la tamnyin ge bodin gana ma dai kakal zin yayi alai hamarja kala hunna da kakal jino ta mangana
0: ta masha Allah dai alai awunsa sidin
2: amin ya rabbi
0: ngila masha Allah ya ajaja futu tawad maro kawduin kan me sanya so din yazu bajijin yayi ro tawad maro aw muskon zumba baditma badijin ba gile ayye kamaro ne sanin fiak makla sitina sanya kan dotu badin matam nimin kullimin kullama gile ayye kirma duro shi sanya duin buru hawlin badin ma ada ayayin ye saran sa ci wandum
2: buru sale badin gana kama sa fiakke gulgana ma ada ba ni mai tushi ba fatoro linge ura wanzu gana cinan gai iskana zarrikin tsarrikin shi marin ala fara suka fuskan farak awa tu suna nan kadro sade de ka su duka ji
0: tawada
2: goro sallarikin goyin goro adin kalakkin har yi suka kar goyin doka karin diro walzu indi dir marra kana irakin ne rabiya hawa cikan ma wataro indi lalle na da kuwa da indiya gozai sai waja kur walta dulile da gozai
0: masha
2: ka zama dulile ya dikin kan ba kan za ru mari ya sade da ma sadin nan gain a wubutu amma kam a wanzu bar rozo
0: zau tawada
2: amma sam maso ya alabara suka yakin wujirin ya badin ga dikin ala bara su ka sashi ma didin da yanga wazuna ai su bula da kuttu zuna ai kaladin ai so ngawro wallatu
0: masha Allah ngila zoro ya ajaja daji lok to doing kurena gana ai so kije gulmai diyi karma durwa ni futu sanya sunana dimin gulmai diyi kazi jiri so do rumin karma duro
2: ala bara su ka kazi de rukin kiji da gana gana biye da kazi ni Muhammadu no kamar kwalji fa fa da kin gulguna da ma gonguna suron dum gana lanne salan fotkat kusuro gwada biya awon gugun sha kade yak manda sha kade indi so walso suron goyi narman kusuro goza ya nyoro sadin bai kalan biya da gana kazi kazi da fa en kawo da kamtiya kamla ya jiri bana ila nyura wala kwa nyim muko min be duno gana e makolle kun ganya ngaji mini ade ada man nyuro kam lay awla bana su cha dai warnge gonge yake shiru zar duro yake gin bar walje aw kam bo kan za san makala min
0: tawada
2: kala de la imla amba de yar walje imla ambi de yar walje amma kuma ran goya ala bara su kungo kwar malenge gonge haka dai yak gonge kuke kon gana dure kai zain da chuluko
0: masha Allah
2: amma ala bara su ku fondo da suron sulin amma dai ba
0: masha Allah ngla zauro dai ala sanya ro bara dubsu
2: amin ya rabbi
0: daji aye ngo karmaro nye futu gulmai diye ala barasuka ay mangla bayaye sonyaye awla gana da sulin gulma gle shi sanya doyin dimin ma allan ayay ro nye kininga mangla ucho
2: alhamdulillah kama da tare ngo kai zana gulguna lalike dajin ne shilan kumbunga limine luktu falle kuruwa jaso ay awla gana gapsu duliro kariyaye

0: belakalan ganarimia da kurum am sapsa nindi lara wa kam ya ga gonu kalan dam am ganarimia da shi kenan rori titin manim titin nur mana
1: ah no sai gonu mia
0: a on kalan jimen dra zaidi ka jim done shi ma kala titi kalan jimen dra shilan a jirim jim koya kuma bulade jiri kuma zaman ne jiri wato hotel la zo na na to sir serina wala sori yo shi ma titi lamboze titi mun kamnin a woni mia da gonu kala zakum tap a woni ganani mia ai mai lejin ba ari sandawo yaro lejin ari arimso a wala so ko san mai lejin
1: shi mare leda wa
0: a leda ba shi brade
1: yun dan jila ijao tama balan
0: ai ma sai mi titi ai jim jim manji en ga imba jim an jim brade ari titi man jim ga imba ya
1: ji ga imba
0: yo yetimia aima ba aima sidima ba leda so aima ba aha den kirmaru ma sama bana to titi yaru kam go sai no nai titi yaru kam andranim pato zamane dimia sai to sunimi amu ze pit aima sidimba yo awan kan kana karo amu so rina no tumano zai ani sama kunye prisona kuna bulada so bana karo cha bulada zambia kam leja sama de limonte so aru excursion go mse roplemin ngo ari zaman ari brajuri ganatin so ari ngai hoto ari ganatin so an sama cha idea ra yana amma sama da prisona
1: de
0: yo zaman ne resimia
1: yo kuma ya goyi awadu sama si brajuri gulluma da shi kuma bulaye gulluma da ndasu ma kana melejin ba
0: ndasu ma anjo o kalirin fimin gulluma ya chidiye mari
1: chidiye mada
0: yo
1: kalirin mari shi seminar ko
0: a shi seminar ai ma sidin ba la kam la ngai buya ziri bojiri bri zezana ari
1: buwa
0: ya buya ziri min
1: yo chidiye marwa
0: ndaso so bia seminar ya kalin ndaso so bu ngai ziri mi ama chidiye ar kam boso bia kalirin mari fimia ai ma sidin ba
1: bur nar fimin kala kamburero
0: suro biraro ziri
1: yo
0: ah suro biraro ziri mi shi angu angu rumi na da turk mali agonin fimin ai cheji nai
1: koljin ba
0: buwari yo ruma ya tunu ya ga gonin fimin buso kina chaburojin burojin
1: jere
0: shi buwari yo buri shi au zoro faida au biya tara ganye are pandim shi a gornin
1: gornin da nyume
0: ah nim shi a gornin miya suro zizirim zizirim ya samma kuliyere faida ai ma sidin ba a wame andajin ba to jumla ko sala ya joso a wala kun zo ne an samu afima ba so an samu zuwal ganatiye
1: jire
0: yo wadan karo jama'a bonyen wande a wari ko zan kirma ya ramar wala kun ma diri kuma cire har dimi na bare mangala ba bu miya so yerni so ma bare jin ba nan gun to ndin ba ko bo yerni so ya kusar kam kan ma kure bare jin kala bare yala kan fulma bo yerni ya bare jin
1: jire
0: yo do dan ganani a fani ma so ma ko jin bare dan gana bu ya ka dio u prefer jam bo mi ndin ai dim ganani mi
1: jire
0: yo cha na bare ngalan be bla bare tin din pandim ganani mi aru bo yerni so kam pal du so bare jin be yo allah luktu ganatin wudirim ci ya dimin kam la sarayar isha siro sarimin ari aima sa sani male aima wajin ba har kam la gidrizi insha aishin wallahi let male jin ba wotu garin akai
1: jire
0: yo arna karo awugna te zol gratis zoro faida kun na baya yi tudum taram ya ni mi abu tunum wasunum yim tulumiya chal shim di ngala asori wasunum ya bonu mi akdi o kasoro yarim le dimi amradi mungalimi awum la haya la yayi dimi ni kal haya so dimi ndaso ya awumradi mungalimi yo amma ku bare bare suku a wayan samma kamin dausa wajin ba
1: yo kuma ya goyin kwaya kawo zaman ne duro isimin gulluma da kawo isimin duro shi kuma tidina mare ndaso za tu shin no
0: jiso chishin har ma yin sa yak diwo ma da jin yan yan gani
1: jire
0: jiso gnata leti ma rumi sa gin ya kuma ngo bulade ya kuma yan jiri zuwuru ku zana so arare kamla gna zina wallo ma wolti lezi ngausa uwa rake ko zina dia ka ringa lezi bulaburin ngoro ari male dambo alan kan bonzo go zike do
1: chine
0: kiskala gina zina no zina allam no turom zade nari fattinyi lezi ka ringa mara bo men arakun so ni go zis
1: kula
0: a
1: jere
0: kusa anda da luwari bari la unzi ya kusa turu yo sinna amma kusa turu atan maso bula ngina da banati
1: chire
0: buron ginazi ngallan drizi kanzu a wazu ginazina karinin fezinari wallahi aima wazi wallan jiye gauni wallahi aima wazi yo zauro ngala zauro faida aha amma diri kuma kurun lafi ne a wallan san ma kazi ya zaman ne amana kakan yaya har zauro faida aha ti yero nilewa atam yero nilewa aizo buriya de ya babu jin fani min dan kutu ginani mare ai dan karo amma ku a wala a wani mi aka wani ya ban jips buri ku a wajen wajiya ba jinjiyar wazina
1: jisada
0: yo adaman karo
1: kan bo soro kuma shi zamanin mari ya san rayo
0: hakan ba su zamani sai zan kuma kan bo su zamani ai
1: so tartib za su
0: zamani ai kuma ngalo so mara shi so awla sai aro sai amma kure man ngalo so drum ya rufi zai awo biya jirin je kuma tulunji gota yari kama yan ji so gota yari yauwa shi ya mata kulji so da fizai a pimia karama biya jiri kuma danko yari a kilradin karama dan boze yari awo beto yari yo shi lan cirin gai dirin mukulimiya ci go mer gonin gran kapstan ga me dia lamana koltala biya ara dal gina me ariyi kilir non wana
1: kilir sai gulimiya
0: diri karama sambe jiri awo bebi roba jiri kuma awo gunki so jiri biya awo zan jira jiri zamanin dul sana sana bikaz biladi halan sarin biya jiri kuma bebi kuma bebi roba bebi roba so sarin adi yo zamanin biya kure si karama lan sarin biya yo wa shi lan ne a ciro ngai awo me gon ciro kip zakmiya wallahi shi zantudi ne akal go min yakal gom kura kura biya fata ba biya normal ko gom kura biya so sai kure sai biya ko skor dia adi ma amma am miyo ya soro ga ga wannan sai
1: jire
0: shi yan biya kure so so ne shi yar kun buya shi ya fi zaga na zai ai san masu au guda te yo amma ko san ma arbar wazan an kariro mo wani no wallo na man nilewa to ndiya ai san ma wati ku dio kun mursa biya kuma soro zero denim a wanga mai go mai no a a wanga lo guda te mai go san ma ni no sadin yo san ma bar wazan har adan san ma prisina an kariro a wo zaman ne da kaziya fi sabi da lai kuma jiri kurun lambe saladin lenimiya kamla gozin pizin na rikin ta polishin sa a walashiya kazin suliya kurun nimbe su duka su zikin bumiya illa da tirin misalu kuma dabala don dilo rura ikimiya a me ko rura kan ta yakro ya tinzun da jinim ya amma kan ta polishin ba ma duwa za zo ya zo ya kwasanya mu cha mashin kurun nan cikin girma da shin yo arim are atamma da ngai ngalo ganan mo mure shi ganan mo a piyai kurun zamanin zizirim a narin nyam de gananzi biya kan ta arakran yanim gananim done kan ta arakran sutin tulum kasure kimya gaskiya illa ma grumin surenji o jose surena zo wono he aw bukuna non gin awlani ai san ma ai sutin aw zo mene ganati ma preserve sai zo zaman dare sai ma sutin anan kadro aw kakan yaya aw zo mani ar kaziya
1: ade
0: so anan karo jama'a bonyen ganazer wala not goyman za maza not maza za maza aw inga ya ganan gerra kina de nya sorin kan tawro ka wanda wuro a a wasoro kintawu ya ko mawu ya ko ya ginani miya illa silin ba biyayi a wuro ginanim kinta a rakuro sa wuro lejinin biyayi fi miya shi ne jinin biyayi yo zamanin ma kala kala ginati biyayi so anan karo jama'a bonye marta a wuri ginazer wolo na wande kungula hondo murimi illa ru jama'a sotin duri a piya yawa illa amma ka kan yayar illa a fiya ba a won zahiru ma bulam lani me nyima kudum karirun pim me ngallam kudum drin me arun kudum pim ginanim zab zunuma yo ai suron au illa masuron bai yo amma zamani hari au kuzana noni mi a turu marwani mi kuntu kuma gulunga dai lamba ganye tara ganye hari manim zamani hari amana kuma dai gorin njiro pim lam ganye nem ngai pianin pianin pianin pianin pianin pirim kasarin miya shi yayi neptin shi illa ima ba tara ganye hari
1: yo ya gwan awo me shi kuma sai indi gulluma da
0: bra awadi buladi
1: shi awo ngalo ngalo yayi tikin arum klan zadi yayi tikina
0: yuzi kimi ngalo yayi kimi
1: arum yati ngauri yayi
0: kambocha man ngauri masar arum zurti land ya san magana ni min yo ngalo dia wosi ni min wolo ma ne sunna ni min awan kwalo wosi ni bi angai bulan kuna zizkum zizkum zin pinim ngani min
1: shi ngalo do
0: ah ngalo do ah wasu numbaro
1: wasu numbaro
0: wasu numbaro
1: ngai a wanzu za so
0: ah yo wa dorum dorum ya bulado am kum pulim gina ni yimiya man la am lorum ya da tulina wasu ni mi wasu mban ngalo do
1: ngala
0: ah
1: ngala
0: wasu katar wallo ma drum yayi buri aw gom yayi awla biya hudu gulun na dia saram yo saram saram ji go tare ah kamai go zan ji bulalandi
1: a
0: ha wannan ne ya
1: kura wala gai awaye ne ya
0: saran bai kamai ya wayo shi yayro bimiya kuma anjiro karama gunci da awani ma shi yayin galo dabgina ne ya awa kuliye gayin bawo aworo amun sai shi ramadan lokus murtai ai ma shi rasidin ba so an san mai kun gani me aha saram sa zoro faida an san mai son gani
1: ingala ingala dai dai kar ka karantu sur dai batala gana la ro le nyesha dai karantu son ero fule ken gawo dai fule den kwai zanin dai goye konyen ka ro da ji go player kirno
2: noma tushan aziki

0: ngila rami karantu so tuma imbe tam tam kayade gonwa ade tanasparo kayado lemara barin daji harami karantu so ade paraskram bare kenengau krinoi radio ndarason lan mita piskun uskun nuda uwa daji kurman kla awodo moduro kla den tichare zandenye ndu wani marin kirma radio num pulum gamolo noma kilado ganano kariya kumbe ngawo ngo salto 39 Nasmaro Bario Sodu, Saldo Arumiaso, Awa Gaudieso, Tidina Kacharo, Wa Goni Alaji Adama, Tenas Marukla, Modu Adien, Zandinian Kare. She Yagwain put to do in Kurma Chari Awo Kada in Klan Ba Bendi Madi Kwaya Suros and Didoi Tati Padoin Kumbuganati Manan Madden and that's Awa or Surodan Koso Yazongu Baro Kami Sidin. Shi bulaye gulluma buraye gulluma kurman zamani soda din
1: labuta awode wahala ba ti dimina da buraye shi mabuto
0: yo
1: buraye lan ba titim aw ngalla sunu kamne simya titim kamne simya buranim kiska manu sama sama aw nim gnamya koi nima am buranim aw biya tada miyar nyo sidin aw bulaye sama su diyo ne kana api dibe gnya nyoro sidin ti dimine dibto man kuma dimine gonum awum kana mine bari karen ku dimine shiru hala ba amma ngum sala bila la ne gulimiya Allah ya gurza ma ya kidiyo ya manin tada ani miro wala duriya kidiyo ya manin
0: bila da qur'an ma
1: bila da qur'an ba jiri biya sok awai kuma lazai zamani hari akai fara qur'an lazai yo ngawo da lenim ari musana kalir manim ku dimin karalan kalir mar ku dimin ku dimin pimin yo ruma ayin san maso awojin amma biya suroza tin dimin wahala ba burari shi mangalaw biya titin manin sunu manin kamnin ngalla mun awonin yatimiya da dirinin kullimiya kalirin karan kunum kulum pim miya awon tarim kulum ko sirin pim wahala ba shi yawo amma suroza butu har biya burari mashi mabutu
0: jire
1: aha
0: jire ngala harami kranto so suro prasram ade nan dro dual telephone ya premier ranno gawo awo moduro kladan mananye na ade ranno andiro nandiye awala nun wambe mar nugul sawe tanaswaro kala mara baren kala mara kambu ngao salso 39 gnatien kuru adema awala asunimi au nero ben kala modu adeden tidia rawain daji temandi be renu koronda diu inshallah kurman zaon za fandui lambado andia fandui de shima sefur usku faldiu lar fal usku faldiu arak sefur abin sefur lar sefur fal u diaw indi sefur lar arak diaw nam a kurman shi awdo in lamar kuliso yen kata pala gom shi sai da ngaw sallumayen kuliso ro ranum sai ayi kamina
1: a cha man be kure man kuliso kanam
0: sai ro ngu kamla ayi kana assalamu alaikum duma najin
2: sala an kirwirin ya boje
0: ngala balan ndawa tikliya
2: alhamdulillah ba agoyin ro shi ka

0: Imaciro kama suti maba. Amma kuma yare kutu buron gulun gana diye dim. Awa del do experience mbeti din. Noni miro nyibi alenu kare awe wani wanyosu din. Tirin ka kun tawen gaida ajin som. Kun tawen gaisa yanga noti wano nimi. Biya kurun man.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum
1: assalam. Wa alaikum assalam. Da tukliya. Ya sai. Alhamdulillah.
0: Ushe ushe ya yawa ushe.
1: Duma na jin.
0: Kalla bakin gada. Allah ya kalla.
1: Ngala.
2: Ngala. Kana dai kurairin kalarin awla kor kyara sana.
0: Ngala.
2: Yo ngo ba ma samye lolo ma ambe kurai anjiro kangale kuro gana no sen. Gambale kila fi no sen. Kuruna wai da fi no sen kana me zin sen do kurusul burada gana nyande buran gana nya.
0: Abi mai andiya tajirwa jin ba arishi ma kore ndo sai na kalla kalla gura ahi ma sidin ba burare gnani miya saka da arono ce ahi ma sidin ba awa sumo sumo kong numa buroman cinin gi yana sumo sumo ar kong sumo sumo diyo gnani miya kaskan gai gai kurun dangare gnani miya gonan takla gnani mi yo gnani na do isu kanan bi awji mama bawo so anan karo burare ai sa ko zina burare kulji kal arim kal shi ngalo gulu na dia zotin dasu ya nusu gina ni makare ne ai man yoro sini ma ba sanda woro leji ma la onzi bi asandi akul leji ma ba bulai da satur arkama leji hudu na dia bula bulin deru arka satur arkama sitina kam dille zina ri allam zuno turon bi gina zina gule zina kan bun so wanda na
1: gula
0: ku deru arka zina ko zina ko sadio kai sa u arkama sitina bu deru sa kan bari amma ci dia ma suka bana awun nuptun gila so wanda na suka
1: so alaikum salam nduma na ji
0: kallah ba na mama
1: Namdu?
2: Ma katum guru katiguru na mayana.
1: Ngila katum nyafantin.
2: Wey kala mare shi tsenne a ya gnaya gnaya baran gnaya gnaya gnaya kungula shi kungula shi pul pul pul shi. Dari pandiro kirna tsi. Dari kumar fata o koda kungu yar tiyana man koda ma gocha koda no mano tin bar kuma ismu dina ya sai man.
1: Yo moroshi moroshi moroshi ndo kuriye tsi ai ya. Yo kai
0: insha Allah
1: ngila parin si lamar moroshe ka azu goze su
0: har ma kuma lamba ganye gulungana de
1: a
0: tarak de awan tarak ganye so ndu no lono ma so ndu awu gurjia ngai yirziya njira ngai yirziya wala let maleze ba ka unda hore gana ji mai so azu gojin ba aw bu ngai majin dia bu ngai jiri bride zai ade bu arim su kaskan war zai ade bu ya ngai zizu zirziya
1: ngura fizin
0: ai ma ngira biya yirzin a biya deri mi ngai zum za klar fi fi zizuri mi ai ma she kuriye goji ba ai ma aw zai sai ba le kungu yer man zai zizuri mi na da mare sai wa yawa
1: salamu alaikum duma na jin salamu alaikum aya
0: dio wa for the ambient guna wa for the so are experience na so Allah sun biyi ai magi misal lokrima for the kuma shelter so are ma njimma but kemia kan tana nuyi ne tarasun biya sha shelter sha shi yumbawo yo kuma kulina kungozo kuma rimin awla so kuliya rimin atima awa za adwetid already our rule what things are was in a sero awzuna ba in written sense na sero kure pe da jimbawo yo amma jeli buso awla so tin maran sense rimbawo agonya sai shilange na da
1: wa assalamu alaikum duma na jin da tukliya ngila bukar
0: ngro je kwari na'am ami ya babu ngila je kwari na'am
2: kutu buragul tana da ba ta da kallan da ma duk kudi dan ba ya dan kullun dan fare ne na ma da na na na ta ha da mare ba da banta a wajen na kan mariya
0: mana kamza kamza gina zai kula baya dan goza sautu fize ai masidin ba zo rafai da wannan ka gamji na fanga na sha zoron gina a wurin na zina bare buraso a wuraso a bulaso ati
1: gina ngo kam gari assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: da tsikle ya numa na jin
2: na korwa ngo
1: na modwa
0: oje na
2: korwa ni ke tsana
1: ngila

0: Gila, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu da wato da so to suro so an da karantu ro kuma mai ala an da fella fara scrum to ne duk klawe ro so na da rason kalami ta fisko uskun no da wa fella zai efe melan fara scrum ade ma wa solan doctor ade ka kallan nan diro ishin da ji karantu a data ite sura fara scrum da lan ku so to an din beji an jum da haure da lan suro ku so to an din ma wa da lan be
1: wa Mustafa Tijani
2: kuma baba gana mai dori
1: Muhammad Kamsul
3: wala mata mala amare wala biringa wara
0: ngila uso paraskaram ndoro kinshero paraskaram doni ndukla bi ada ada tayde korwa beji sandi kusuto ande isan jumdi hawra doro rubtana da ali mamal mandia birni ablaide ha etoni andia lokto alan kirin zai mada sai rukoro zafsen ma ali makuru sandi am patulan da suna maso te koron zaya sakin da jukuru ada ta ide koro an dai doni nalan sanjiro dor nyana ma dia inda su ya ta musa sen kuduro koron de falfal le sati men ko yakin da ci ala yi sidi a suro koras gam de ko edlan za hanyen da ji lokto ban na faro suro foras gram de dro gayen kambara min cinye la wa filan cinye la kambara manglaw
1: kambara manglaw
4: kambara manglaw
0: baba amma
4: kan go hilai de kuma wa sinya da
2: kambara manglaw
0: baba sa da bulai kambara min ko zagam no suna ne
4: da ngala wura mu de ma da kai bure mai inde
0: kai bure mai inde ano ngala koronde ade da ji da jiro zamne a bagari ma tore shi mu koro da suku nda wuro no mana da tamaturon zuma tin da wuro no
4: da wuro ran hagare ba
0: a alma arba bi adda na fun zumbe ya ba hun zuma ma ko manyi tamaturon zumbe tamaturon zuma manyi
4: nda wuro
0: wai
4: no tin ya tu nda wuro ko kamar zain rai
0: ai ya wuro da episode din ibn ai no ai no so di do
4: bai nda wuro ma ya nda bulai kiran
0: yawa
2: nda wuro ma gana chariyo sare
0: za mu ma da kayelo
2: nda wuro ma gana chariyo
0: gana chariyo sare dauro na gana
4: dauro yin dauro da yin ga yakul
2: dauro abya
0: baba zati je
2: dauro dauro gana chari ja arma ya
0: dauro
2: gana
0: gana chari gana chari sada arma kamilo arma ade ade arishima arishima zao don dauro gana chari sada todoro dai ko soto ne faros kam dilan zapsuna ai so
2: baba gana
0: mai duri ngai din tuntunun ko wonin fayan mare ga baba gana
2: na holin kare
0: mai duri
2: awa da turin yo
0: ade jire ngila koro ba masa ko nun zamu ma da inda ka nan gumu mai kin da min jin
2: nam da kin tilo ne shi
0: kin tilo mai zapsuna
2: kin
0: dimi a
2: kin gawo mai shin ya gake
0: da shi ayo koro bagire mai irma ngiriro la kin tauro da akin nono
2: ngiriro la kin tauro da akin nono kashin goro shin mun kura kura sa
0: wuce kamilo za mu ba ga da mai duri alama ba kware dorti kero ya balwa da tare ji ba shiru buru buru ya wai tare
2: kuran da mai duri sana wai Allah am gunya kirin da
0: yawa ya ga nan
2: gawo din tsoro kin ririn gidan radio kirin
0: a
2: don da salan killa da duri sama wa nan garaka
0: dori mungula tai da zubare ga koro da duk zan gurin zamu ma ririro la kin tauro da kin nono kashin goro shim kura kura guza da tawad marza ma yaka kamilo fanduma alama ma kuwa da kala raisi da wuri zube shi ma ku soto ya fatma ta yabo zubi ma bi kai lesina eh she ku soto ziya dai nduro ko en
4: ma bi kamsulim
0: kamsulim
4: kani ya kamilo
0: aya wanda da kirkwata ale ne ngila dai koron da ya dinda shi ya zaftu ta muturum da shi mata ganga ka kadi da wano
1: zani me ya kartin
0: allai da gonu ma do ka kalota mi ganga ka kadi da
1: ganga ka kadi da
0: ngiri zantin ba ngiri zantin ba ade ma do shi ya kuru ka kalota mi
1: bula
0: yi
1: saudi ay kana
0: saudi ay nuro jo
1: ni da maro ya kamsa kana roda
0: dai gala dai yawa numa kamsa masu mako kwaljin
1: ya faltar kana
0: daga ka kade
3: da ganga ka kade ya na mure gutu kan zur magai a sun wala garinde mun fara ganga ka kade ne ka tsine shi dai
1: gala ma wasa
0: ba ma sanda
4: ganga ka kade har
3: canja ta waftai
4: kanno su so mi akati
0: Later, Gorma, she is a woman. Meduria
2: Ganga Kakaria. Would you when the Jia Corin Zanimi Adiro?
0: Jia Corin way that she is a movie. Time. I
4: don't know.
0: I
3: don't know.
0: Ganga Kakadi, dude. Saturday bai do ta yi biya da ya fal mata
3: na'am
0: karim jin
3: da kan diyo mi sai
0: kan diyo mi gira kur da kan diyo mi a dai ngai sur mana ya solan mana tinuna kurmai dalle ngai bultin ai furtu mana diyo
3: kurmai dalle
0: ya fal mata mala mode buda buden gaura
3: la bunye guyen kurmai dalle
0: ngai bultin mare jojo ai furtu
3: kurmai dalle kala ka kai na cirin ba
0: kala ka kai na cirin ba ngala amma tami nan dai da tami furtin zurin mana da ayan fat furtu mana dai da ai furtu mana dai yo nyari be furtu shiro mana tin ma
3: kurmai dalle are kwaljin box kala ka mun zai relapse
0: yo
3: da
0: ba mun da haka shi an
2: kai
0: sirri a da yasi da pulzuna zuri
3: na
0: kamar horo sakanan legend amma
2: kurmen
3: zuwa
2: a wakan
0: don me mare gune
3: a
0: ma jiwa a kala roga ai jisu ka mun ga me da shi zuri a shirin ga
3: me
0: a wallahi da Allah da ba kamsa da
1: ya masa no to yaji
4: a duk lalayar
0: da ramu da zai shi
4: na daliyar kutu na
0: da ba maza da ba maza asar nan bi
4: da maza wuri buri sun duk duma na wono
0: yo
4: buri sun duk da kawo
0: tamsu ai war dai
4: ale mano wono so buri sun duk duma na shi ma kaskarin sukuru koshe kushe kam goto wono
0: gila tamzo ya buri sun duke mana da meji mare da amma legon mara da tan wayna da ne ya so da
3: ah
0: furta za no no kam dai su kina je dai da ba ka rai mai gozailan dal mai rogwada dal mai rogwada dai sanjiro le no ro tamzo buri sun duk
4: duma
0: du mano kudo le za karan bune maza saudo choda sai dai mai wata wanda sai gaina cha buron sha kuno za mare sha duno ganami kirmai duno za ka kaltu da buron sai rob buri sunduk du mazu da sai yaru a bune fallman da sha sa ya da wazu so bune man sha silda no wazu shi bune mai yo no wano shi
3: ta
0: laro allo dai kirmai do ingrizanti baro dai kirmai dale ngai gultin nono shi mai bune falle
1: mai
0: falle
1: kuma kirmai dale
0: sai
3: ari
2: burtun zo ngiri zana da no zana shi dallo so sandi nan karo wanda lawa ja Shara sandi yin gulzai nan ka. Shi show wata yi ka wani man shi biya nodo.
0: A muran zai.
2: Karon zai nodo shiro.
0: Shi tamzu ne mai muran
2: zai. Ka da ade.
0: Tamzu budu da sakarar
2: zai bare. Alai sidiya. Kirmai ya so ndi yin ba su suna amma tamzu zai ya karar.
0: Lokacin gura ya sai. Ya ar furtin zo. Gida su kuje da da dio. Ba su kam da ne duk lawe.
3: Da rasa. Kata
0: zan. La mi ta fisko skun wa fil FM nan ko fa le dio zamnya na mare. Linha de tudo na multa, multa para os caras da goia.

0: Gana cin turale ne biyu.
1: Kana furu mai asirin da ya
2: jira
0: mai. Dungan sunu ne ga ma bika kala bi a ciyo no.
2: Ma bika kana tida ya maskala yele.
0: Ngira kin me me she kuro Umar Habib suku. Shimtitin zaro.
2: Ushi.
0: Da mashidi kura bara da show bar Umar show Dr. Abubakar Ibn Umar Garba Allah min al-kalimi ade. Cina zinda uwon
3: mashidi kura shaureda
0: mashidi kura shaureda
3: cina mashidi garamda ya mashidi garamar na baran gain da sunda da
0: a wai hadiri kuma ya cinna doni mashidi don dukata din
3: kom mashidi dukata cina ti mashidi dukata are cinna
0: garamda mashidi do
3: mashidi are
0: tamne da ba masa niya kam da ubla sha shimti tin zaro chon ah ya fa mata ayawa mari
3: garam bi mentilon
0: mentilon tami
3: dai mendi
0: ah zarmuma
3: mendi
0: ari tam mari baba za tam mo na ritabi ari tam mo man tabi ari tam mo man tabi ndanyi baba ba mai duri ma
2: saru wuri
0: samjin ba masa ya ango
2: ba masa ya samde
0: ajaba
4: ajaba makala
2: wara korogo ko
0: ara ka kozra
2: kozna
0: kamsilim
1: nam
0: nan
1: cinna usku
0: usku a usku yi
2: tuno
4: lar
0: ya wala da jisa ilim
4: lar
0: lar
1: lar
0: lar bula akole amse zabsa
3: miyon kalafuna
0: miyon kalafuna aba ba sai miyon kalafuna
3: miyon kalafuna
2: kamla kazar
0: siriya kamla ne zabsa da somzu ya am shawur no sai sola biya le zabsa zabsa mindin mind tabi
2: da Umar Habib
0: Umar Habib gibi akole am shawur no sai zabsa le za kamla kasa da biya so su le zabsa sha shimtiti za
3: un makla re
0: yo ayo da zamle le yo
3: me lu kon
0: ah tabi gira ma sha Allah fura ko yin bara bai duri
2: na malam
0: kin dawe
2: da kin diyo me biya
0: kin diyo me zamye na
2: na da kin usku me she
0: kin usku me yo shadi zande kace kam diela
2: nam
0: dai turukan maso lan inglaro di meemare meemare dai yo no kam de yo no kam la yo no yanglaro di ro koronum yettkina no ashro awla kalaksina mbe yo no abishro kalaksu
2: yo ya agul zuro
0: yanglaro di
2: yanglaro
0: di yo no koronum yettkina no
2: wayon
0: mm
2: ko korind ngududu mari mari nzo
0: kai baba da bara mai duriya za dorti zrale a ngududu ma tap tam ngududu ma mari nyo kabilo a ngududu ma mari nyo shai nyari nzo shate
2: are shado mo awa zana shi chaman glaro diri de karon zindo koro diro awa kutusna koro har chotoma shi koro chaman ji se ya leifata
0: yo yo
2: jesus mazu zin man nyoro da zimbao
0: yo
2: awa shaganam kudumaso awla so shi takchin ba bi adaba nji are so ndu cha shi
0: la shi chulo muradam du kurusi dimba yo atinyi shi
2: koro wollo na daji
0: yo Allo shi shi man gudu do mari zo do
2: shi kuma hoto ngana rin babu no kan mari koron zar manum kudi na
0: yo
2: ale englaro diri sana la
0: da manum kudi min
2: sar koron zar kudi
0: manum kudi min manum kudi min
2: manum kudi min
0: kam selum
1: nam kullar
0: mi kullar mi anje dai shi zande kote da bandiela da ya dero a mana da fifirni mino ya wane so ajaba wono ari shi daba falle kamel legendima shin zuro kanam ci zudo gojin nu ade dabba yi daba ka wanzu rugul zo
1: bulto akriya
0: bulto akriya nduka wanzu rugul zo
5: rugul zo ya bulto ma akriya
0: bulto kiri rugul zo
2: ni ari chidilla antulure bani
0: shik shidai
1: dai dai na da
0: yo
1: bulto din kasa kire nim dai yanzu da ma gocha alama karam chizudo gojine
0: ade ya kuma shi bojo ala ngairo shi fanyin
2: ade ro sham sarja
1: ngairo gulto bulto yo kire do kasa maranga
0: ya tubana adaman ka adaman stay bakin do wango
1: bulto da a bari mi jini ya dunum shi din tambaje
0: ya durin ta adamo ni ba
3: bari mo ko kel ba
0: keles de
2: kel kura bulti ya re shidi chida dai
0: dunum ta adamo ni ba
2: awa kinza har ba kanma dai da ba son guso kinza men sha ba san
0: yo
2: amma na gare do an bangun
5: ya kun
0: ba yawa mata yawa
5: men chalan me san dar
0: yawa mata ai amusu amusu ma da yini
5: amusu rawal ne
2: wannan jin
0: koro dai kun men chulun me da dai shi ai koro Muhammad Bukari mai tarihu mana mamuri
2: amma mariyar
0: shi ma ko
5: ar koron da zauzo
0: shi ma ko a ku yi da zauzin ba da alaman da no ji atami dai nguro mbe yon isin jim tumtubadi zina rumiyon ka uwa nji kusuye fandimiya yi ka fa ka uwa nji kusuye fandimiya dai kuru sai ka fi wa I don't go to you.
5: Duji.
0: What? Yeah, mata. Time go dey.
2: Yeah, yeah, as a learner.
0: I don't go dey. Go dey. Atom. That's so move. Ah, time.
3: Yeah, mata, wa no go.
0: Good let's na yo go.
3: Ah, it's.
2: Yeah, mo se dai.
0: Yeah, yeah, yeah, bye.
2: Yo.
0: Ngure yi at Sunguro de manya
5: Sunguro de na bara tinde
0: ka Nguro no no maro
1: Nguro
0: no no ni
5: kuma
0: sunguro
5: ya
0: san
1: ga godon just come
5: just go
1: ni ga din bula da solo
3: kuma da full media
0: shi kula bare jin ba guduna yayin da man
5: amma bula da ta ke wura ko go kare gina kare
3: babu
0: na'am
3: da ku ne sulti ke godon ne ni yayi
0: no zi branjina
3: godon shi ma din gasho
0: gasho ah tam ba ma zanya za ku dira nya bi ku dira ya
3: gasho
2: da da goza na shi turun ma
0: are gida dai ai kurga da gabsu wote ba masa yarwa wote ne
3: are
0: kin da ka kamilo fanyu ya na'am
3: kin da mi gabsu
0: koron da gabsu na ngo koron da kin men din me be
3: da woro din me she
0: men ya kin me be
3: ba din me horoshe
0: din me ya men din me ade dai mana da shi ya ta moto duma maza kunjo duono ha hai yayono tamutron din bey Muhammad kunjo du ha hai yayono
3: ha hai ay
0: ha hai ay
3: kunjo du ha hai ba kunjo buroir ma gore
0: buroir ma de kakalota mi
3: kunjo du ha hai ay ba buronnati
0: buronnati awlaade ma mana dindo mana de kakallo Muhammad Bukari mai tari huma na mamure urma a sadin da fandike ruwa
3: kunje ha ha ya buron ala nim da dinga ya buron na tere ma
0: buron nim na tere mai mana do do putun cine ide ru samu mm
3: kamar kamdin ya sayo ro
0: kamdin ya da
3: ya bare ma
0: kamsin ya sayo
1: au ha da kudo fango ko kunjo kin dawo tulure din shi kunjo
0: yawa
5: ha da shirin ango zai
0: ha ha da ngai putu gulduna ngura ango yawa adam ngai gulden
1: haka yi magwai
0: yo yo yo ba ta bi haka yi magwai ai haka de
1: haka de haka so jira so medra so samman be suro
0: silewan
1: silewan
0: silewan be haka gutin nono
3: dai ba wono wono dimna shi mi kanja kin
0: ba ma zare kanja kin da wata biyo
3: ndi ta kin ai
0: ya walle kole dai ba ma sa folle
3: abe
0: ntije yangla folle ma yangla
3: da wataro ne wa mo kuna
0: ab amanda malad le gozuna mare ba ma sadin buroi ma gone dugul da mayro su silewe disikiyo
3: are
0: dai kole shuron jidiye ye ne dio ne dio ho
3: ne ni ngasho ma tiyari nya moye
0: ba da mai duri ba da mai duri kin da mai je
2: ora dawson dawso ga
0: kin miyan ya kin mebe
2: na
0: mi tulur mebe
2: da tulur dishe
0: shi ai mu amma bakar mai mai tare da musuka kalu da warai duno di europa ni min kartia mana dukta motrom zimbe ta motrom zan majinu
2: kalu da warai
0: di europa ni
2: min kartia
0: ta motrom zimbe yono ba muhammad bakar ma mai tarihi kuma na mamure shi ya kwanga yanda kirin
2: ba dai ningiri ta wasuna mare
0: ningiri ta wasuna
2: ba huna
0: ma yole ai le dimin ai ta motoro ai dimin gira
2: kala da warai
3: dai
2: dioro han min kartia da shar kulli ama mata haki
0: ya ama mata yi
2: mama kamsin
0: mama kamsin
2: da sharwa banan
1: auro daram gaur king ma dioro fani min kartia klamin sulin
0: klamin sulin she ku soto dialogue to kuma
2: adi
0: adama ningiri sina so adi
1: yayi kalda
0: wara
5: dioro fani min kartia
0: arzi malinta arzi ay adi malinta adi
5: ay tumbor se kala arzi nyen
0: yo ngaya
5: ngero go
0: ya wala da baba sai mun kolba mashuma wai mashuma
1: share bula yana
0: bula yu
1: bula yana waye kamso
0: amsar kolu yayi dai
2: share kolen yoro fare faran zinji
0: buje atta na kurashimi en na kurashimi are ulan mo are denderuso a ba masa
2: sama se dinan
0: are wanya gaye
2: ande kashe ne gaye
0: dai mun kamsul
1: nam
0: da sonje
1: kontulur mi
0: kin tulme shi mai kuma kolle na
1: kun dawo mi dawo mi men yakin mi
0: men yakin mi a arkoro kurande mamman mamud shi ma suka
1: wa wa da saboda kurande da kurawo da zo zo rakula
0: a zojin ba dai
1: nam
0: ngar nyimbe ji yono
1: da ngar nyimbe
0: ngar nyimbe ji yono ta muturam zibe
1: garzo be yawanzu gurtai ba
0: a wato gurtai ba to motoro ne be tabi ah tabi garzo
5: be
0: ngarin be yi
1: ma saro kana
3: ma kam ne dena ngai be gujon na guldu dai
0: gujon ngai guldu
1: yo awla guldu ngai
0: ah kam guldu
1: kam ma guldu
0: kam guldu
1: yo ar klayin ba
0: ad klayin ba mai duri ma
2: ngarin be
1: jafan mata mara
2: mara
0: jafan mata
5: Sara
0: wurkalan fandu. Kalan zuma fandi miya?
1: Kalan da kirtura kullun.
0: Kirtura she kullun. Doctor dia ga ragab suna. Ngila. Dai kurun duro kwanyen.
1: Ya
0: falmata?
5: Na.
0: Ya falmata ar kurun de mai boroche zuna de yi.
5: Kurun da wora
0: dafsa. Men yakin me de mai ba zaftana biya kuma koro fal nyiro mai yen. Koro la kala kan bayya la biya ya falmata ba ma sai ba indi ba ma sai da fal nuwaji na. kam la yi shuro koro falci
3: da yi koro falci
0: yawa
5: ni ne ka
0: wala ta ba gare ha ai na mara ne
3: koro falci
0: ha
3: duli manga zina nduma
5: sa chuwa ya tai
0: ba ma da tawa nyiro ba ma da ba nyiro kel tuza nyiro kel tuza ha nyiro kel tuza

0: Tumana sortirim ko kurun be ana shoriyede.
1: Ah.
0: Narin kiska ganyan pura ganyan.
1: Bey.
0: Kutu vayana de shimada iburan kaulu na de setka da kutu adir kutu vayana de biya ngayi soto awanzuri na uye sa fitulu reya da ganyan kura ganyan.
1: Bey bey na apa to sanjeri ya?
0: Yewa ganyan kura na ima.
1: Kuma amare me sarti. Asunga ne. Yewa
0: kujen ngayi kukura ma ganyan kura ganyan.
1: Bey.
0: Yawa tadir san situlu re ya da hutu fayana da
1: yawa
0: kulasha o kala zuri
1: jire jire
2: Allah
0: zarin sai gara askin na da yawa askin mari ta gaske da alakasu da kafe da aka
2: Allah nan askin yana yarba wasu man da inda
3: kakan da
2: koro koro dare goyen go assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
2: koro kan din jin la kan miyen
4: ah lotu ba kole ka ke hake
2: ngo yeda inda yake
4: ah uma ba kora kiri timelo na mama na jin ngo ba kiri bunya
2: ngila ba kora ushe
4: ya ba na kora ile hak
2: ya ba na nyafanje ayin
4: kare kolje lan galli na yo
5: nam
2: kare kolje lan galli min yayo no
5: kare kolje lan galli min yayi
4: ah
5: ngal ba ma goni
4: ah bandi
2: yawa
4: yawa lata
2: Kamsilim
4: ah bila mangalle
2: jira askrinyana
5: patkunde gana do hadi
2: jira askrinyana kasad mo kurbotu ba bakura krimi kimel do mayallan ronyen kwa awande gapsana de somde so kozi daji korokolena nan beji korokin yakime ganga kakade de ngayanu ba grema a tore samni min giya zanin ba wani adashi mata motorin zo samni min giya zanin ba in gayyano dai kuru koro kinara kimen baya bibi sidiro wano gangama kuye ngam suru wano yo siri wano ashi di sidiro wano awa kanuri awa putu sadina rwandi a gwen putu sidiro wano ma shi no ma gulze siriu yo ad panji kwa she adagi gulzu she da she wani panji na wa kuma hanya da she tira a she kan zai gade inda in ad man sho da kin tulun me kalu da waraya da she deuro hani men kartiano kusinum dia sidin bero walzu wani muhammad bukar mai tarihu ma na mamure she ad jawo zo kusinum dia sidin bero walzu wani dai kuru mashidi baranze cinna bulduna mare she shimtiti ya shimtiti kuma zamnya shimtiti dunduru yanzu yayi ah ma shi mai gulzu kwa shi Umar Habib taman shi masu kin futu rozuna zuzuna lan cinna da sandi mai lari on Allah taman am guro da yadda le za som za da yegule ba dai don duma ga hanyi so
5: don
2: gidin cinna ya kono futen ni indiano dai kuru yalan sandi tulurono animin sandi uskon cinna sandi me loko lariyon dai kuru
5: amma
1: mashi da
2: mashi da
5: katim da
1: korre
2: gai a are ko alle ne ko le koro kin koro ne koro ko le na be kuru dai kin men loko ya kin me mare ngar nyimbe yano njum ngudien kono chi zuo no she ade mamam mamut ngayano a putu rozna a putu rozna
5: a sha Allah
2: yo ayo gade ba
5: yilan yambe
2: gade ba
1: kanuri gade ba
5: yo
2: da ya tsata na sai nan di klanoro cinun farastrom duro klan be ingo ya somien ba ma za ta jaye indi sondu ba da mai duri arakso de council miyakus.

0: kusotunde ya aisu wanko kuruntunde so yenga kurunzen
1: salamu alaikum ndawa tundo jama yoro aisu burunya bulade asamma ndawa tundo kiliwa kuma ajaja mustafa goyi damgari
0: ngila masha allah ushe ya ajaja mustafa futu kuruntunde so yeno zana idiye kishana adu sambisoro boto mande sani soro shenda rasona botro sumbari mbama daji ya ajaja aye karma drani kishana doing sanya kandochin ma daji ai ando kulimi nye sanya aye kandomi
1: alhamdulillah sanya di alabara suku dikena ye kamaro kaladin karakwe dikena mabure isu adu gana tutuna sa pia kaman gana samini rawaldina da shidu bachin tuzina dai kuma dauda wani yake budin gana yi kulji manda shi gana ladikin do gana kutun zuruke awa ngaula man manangana nji so kusaya no di sina ladan gana wa sare so ndu greke kun genna mun gana ngai do kurutin tinna murasha kur gana ladikin do kur shide kasu do kaji gai wange kun ge kur chai kur kamaro kulji faya faya kulji manda gana gana le biyawo sanya da kuma gana la tam nyin ge bodin gana ma de kakal zin ya alai hamar ja kala hunna da kakal jino to mangana
0: to masha Allah da alai awun sa sidin
1: amin ya rabbi
0: ngila masha Allah ya ajaja futu tawad maro kawduin kan me sanya so din yazu bajijin yayi ro tawad maro awun muskon zumba badit ma badijin ba gile ayye kamaro ne sanin fiak ma kala sutuna sanya kan dotu badi ni matam ni min kwalli min kullama gile ayye kirma duro shi sanya duyin buru hawlin badi ni ma adu ayayin ye saran sa ci wandum
1: buru sali badi ngana kama sa fiakai gul ngana ma adu ba ni mai tu shi ba fatoro linge ura wanzu gana ci nan gai iskana zarrikin tsarrikin shi ma rina ala fara suka fuska in fara awa tu suna nan ka duro sadi da ka su duka ji goro salarikin goyin goro adin kalakkin har yi suka kar goyin doka karin jiro walzu indir marra kana irakin ne rabiya hawa cikan ma wataro indi lalle na da kuwa da indiyar goza sai waja kurwalta dulile za gozai ka zama dulile ya dikin kan ba kan za rumma riya ya sadi ya dima sadin nan gain awubutu amma kam a wanzu bar rozau
0: zau tawada
1: amma san maso yayi alabara suka yakin wujirin yayi badin giya dikin alabara suka sashi ma da yidin da yanga wazuna ai su bula da kuttu zuna ya kaladin ai so ngawuro wallatu
0: masha Allah ngila zoro ya ajaja daji lok to doing kurena gana ai so kaje gulmai diye karma dura ni futu sanya sunana dimin gulmai diye kazi jiri so do rumin karma duro
1: alabara suka kazi diye rukin kiji de gana gana biye da ka zidi mamaduno kamar kwalji fa fa da kin gulguna adima gonguna surun dum gana ilanne salan fotkatu kusuro gwada biya awon gugun shakade yak manda shakade indi so walso surun goy narman kusuro goza ya nyoro sadin bai kalan biya da gana kazi kazi de fain kawo da kamtiya kamla ya jiri bana ila nyura ola kwa nyin muko min bai duno gana ya makolle kun ganya ngaji mine adi aduman nyuro kam lai awla bana su cha dai warnge gonge yake shiru zar duro yake kin bara walje aw kan bu akan da san makalamin
0: tawada
1: kila dai la imlam ba dai walje imlam bi dai walje amma kuma ran goya ala bara su kin go kuwar malenge gonge haka dai yak gonge kuke kul ngana dure kai zain da chuluko
0: masha Allah
1: amma ala bara su ku fondo suran sulin amma dai ba
0: masha Allah kula zauro dai ala sanyaro bara dubsu
1: amin ya rabbi
0: daji aye ngo karmaro nye futu gulmai diye ala bara suku ayi mangla bayaye sonyaye awla gana da sulin gulma gle shi sanya doyin dimin ma allan ayayro nye kininga mangla ucho
1: alhamdulillah kama da tarin go kai zana gulguna lalike dajin ne shilan kumbun galle mine lokto folle kuruwa ja soye awla gana gabsu duliro kariya yi imin gana gana gana ribiya gana leni min amma on ku jirin gai kirawu du hundikin ba uye aw zaura kai kam roka ma jani ka arme ala je jin gi biya gana farak du mara dikin gi ya
0: masha
1: zauro gana cillu cillu ron mu miya gana gudu mar fondi min amma ayo fondo gudu ay magai
0: faida ba
1: yawa adma nan karo biya gana yi fondi ki alhamdulillah
0: masha Allah ngo kirmaro ya ajaja ni awa kada kullama na shadun futu zarna ma fandwa kaziya kuro adema kirmaro futu don shi sanya kindon mi ma ade kininga ma galawzuna kullama idi

0: nyrosadin amma demokradian lanaso awlaso ay sama hutu kam lanaso awlaso ni rumia demokradia noto ba ni demokradia no man lanaba no kami wadu gozuna wadu do sombulu
1: chai ba muko mundo isha karnu madena
0: lenu chana awi isum go yum genga andia wa karnu ya ngai dikingulwa uko nya karnya na kwason awduru yende ah kanadi ma waltu nero chu fi sabila la ro wadu nero go kona amma kanadi tayo loktu ngero kwason wa wuno ade ya imbe a kamla shin ma sha so du choko a wotsi din da man no zin yi biya leno wa man sha fon du ruwa so a wala su ya ada demokradiya gan sa a wodu mani min din amda le nam na jum sayro manifesto am guljum kuru ga man a woshi ma du sorin nya le nam kuru du ma fitina ro wonduna yo ala demokradiya ron bauzana na sha kam kartina idin gana problem doctor don ton din sai karno din problem ton din wanda ya dai suku kam mare chakaro ma luhala so ba loktu se dia le no sharu ngenga ya ndiro awa dungo sama awa dungo mondin awiye wadi manero wontu goji no ayinde ma dai chindun wontu fano
2: ngila ba konto gana nyaro ya na shakana roshen kana ngo lamar karno yi kana sonar karno sa du indin findi lokotu lurenere ngo kala su duna boni wani a gwani mina dajin Kano ya gudana amma kazi dai kuma chitbud news a su Russia side land gurum da te da mangana lada Nigeria basgi dinala man kula shin be ta nasmaro karab kala naftikalan zai sidina dinala dilan sana mialan sana indi kongori araka kawai suro amdoni wakil majalisu lada dinala land amso da wakil zain dilan chitbud miyo chitbud miyo doni sa fiakin ciya ade rumin salzana da jikur ladan Najeriya ya simi ade adududu a wodon ya ladan ya gi tanas maro chitbir mi uso de kurisadoni kura kura sandiro kin joso de misalo nye kurumin ai pal chitbir mi unde so da anga hor kalajin shi demokradiya da notun ma kan bai zula sandiro zawal da au sandiro sursuri tiyo
3: wato awwa zuna dai assalamu alaikum professor lekin uma su ikanan guru premier wakil karab karare karantu wato chitubirin misore tawod maro sai zawal doy ko dai yesai lan bai professor lekin kindi minzu sai do kuma kura kura doy kuma ngiriya mare kasassama cinna shi ma sai ro kazai bawo cinna da kadar wallo no ma sai dai durin zanjinma lenin muro de nimiya kuma ro rumin ma ayi gwamna haisadin tadan zanjin ma commissioner la goza kam me wazna ya duno tin pakdan goza primary election de masuro guest house zai son da zara sasadin rama karno ne delegate ngaidi alama sha karnin bai soriya ni de ma pakin zan ya tokkol za buro salama kam gare su delegate din goza leza ginaza rawa en kalwan wain kalwa law consensus do gulzana kalanz madio man sadin bawo
2: kana mama at zorturo jumba
3: daru auma na inde sai yeno zana na yeno wain auwa zina de wari siyasa madoy isam nimin na suro siyasa main umbe awodo siyasa e ma jiri ningan za nungu so palma bawo
2: ga ma misalo kurumin arma da chitbud miso da ngawr collective
3: hadi yesha namzin dalil su kana de chitubirin miro kilan zoro misalo bulayo ibulala ka ungawo ya president personarin sulu zuna kwata kwata sanzi video machi kazi yayi yo ayayin yo shina alland shi kuma nan da are zam kilan zamduma zaman do kuma ru yende yayi sardauna so ijiri murtala so are sanza kwata kwata pindi so masu ti gogor maya bari za kurufu wada ande durin de do kwema ka ande raksa shar masadin bawo adu maro sayya ina jatuwe mana shi mana jindu ni misallo chitubirin min yiran faida ta kuma aro bika bika ma wanda chinturo ya dinde kamla ala sato milandu ishin sa wallahi awsan na rumia nungwa man nungwa am go bari mi ade rumin awade rumin duk chitubirin mi de tara sa pindi na ula na zuwa biya fyak ar masa an ya fandin bawo sayilan faida ta kilan zazzak sayya sayi awo shi ma de durin zai suro dun rumbawo tada yanza na irumbau tada don gaibiya suro zawo bulaiman nasku goza awu ganana sadiya leza ushima sadia yosa isha adi napsi kirazi kakari nzina la aruga.

0: sai ma sandu yimin gule ma shi nyiro kuriya kwalji da shi sandin yiwa ada wa kam da karuro su kinu
1: yo awa siyasa
0: ma ya shi na siyasa ma ai an wani yan buduro yikin shi har kasacin ba

0: sibula arak jawdin rannu faras kron drogawin sanande kindimelan boto shea yakakhos gonya badal loktela gawanda andiro bena dio nin de kurundolan aitida la marade tatin lokto deni karno furo to kanala wakamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: yawa ndubande
1: nani kala ba kin kala gura gonje ko goriya ya member karam karade
0: alaikalla kasarrataro kurumin aiti da Allah marata tin
1: a kurin yin hausi da Allah maran gilaji na da gilaji ilmu ba ku kuri kuma in da
0: kun gila gila ma ko nan dai ka kamji ne amma kaurin sunan alaikalla ilmu ba dai shi ma din jamu citibul min dai so da ilmu tu kai gulduna alaikalla ala karantana walza Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Yawa kasarrata kurumin ITD ya sande?
1: Ah kurumin kauri da ne kana India sura talasuna har da Islam Kanurian.
0: Ah
1: kina jaro ne kuma haku nan kode sinarar dilam tulu yo.
0: Dilam tulu yo. Ngila nyiro askrenyana. Askrenyana. Archite bin miunde so duro.
1: Dilam tulu yo.
0: Ngila askrenyana nyiro Umar Habib Nguro Gambore. Dalam tulu ya wana tuma ngana chete brim nde so andia kanzeno dai go kam kniya kimi pandena assalamu alaikum
1: assalamu alaikum salam babu ni daro kliwa
0: kliwa tele yawa
1: ba usman gari managing
0: guru ba usman kurumin aiti da sande
1: damar lore me aje akwa odo kuma ti da sande na sarani chete buli na vedi ah se yara oti da sande na ri gam kam di so hutu zarre gu dana na tertip paro kulatin ma kam gular toni
0: tertip in tede lamar da
1: ah tertip in da kam reside akilti kam gula ma ngula ala sidia kulatin ne kam gula toni
0: askrunya na nyiroba usman gari goroza jide taji kuru allan botur ronyen dalil hawo kriela lokten de andiro class una fatoration ah bakonto
2: no
0: ai kawrim dario kurumin aidi sambisoro surun lembe nan citibir mi unde soade solu suru lamar gwamnati da lan sandiya tunotin karno basgi ngaw karno tudina so lamman nasha gwamnati da no to yanci da birmi da sandi suron na lamar da tidi na walje
2: ah alhamdulillah kuma mana kam wallahi ilmu ba sana'a da shiga na kran hiro ga na shi mara ilmu ba da wasidin baba almaro shi luran zam duma amma ne kara za ko zai malama da ko zai azai sai luran da cha irma kamla gwajin ba dai awareness
0: kalapurum
2: kalapurum
0: muradetena muradetena dirawo kuma koye diye ne dai
2: aha
0: kalapurum gabo ne wani wani lan
2: kun barin dai suron dan ma am faida time ba ga yayi am faida time bai amma kambo so faida tuba da shimangu
0: ngila
2: kamun dia kwandi aso
0: kana ayi nyanda
3: awwa zina da wanda ya ci tubirin mi wanda ya sanya rozai sanya har dimin ma ha kamnan wil bayro zujin ma waile zu bulan zin motoro zuwa le zu bot kol zu yishinya kawon zulan amma nan kawon rosadin ya dimbare misal lo putu konto e gulzina ide misal we klayin ikin wallahi du findi uriya zar bula roba de ko Lagos la ala nan ka wuda ala yuro au ci du no tumanon goyi adin nan karo sayar du dimin ma ayinim ganan zai ai kladin nan nime alan ya bana jin wallahi kuro kam galaran nan karnin goni me
0: sanya beya
3: sanya beya
0: nyan nyan dilam so dun yulan ci
3: dilam yulan kwata kwata
0: Allah da au karu me dimin
3: Allah ndo au karu ne me
0: nyura askanya na kana kuro furi be da jikar du a faras kram da gawin no wallo ma la faras kuro kusuta ndi kana ba kwanto kuro gonje wani asoi la tandaro andiro bayna sadana shi ai demokradiya do aso to done ci tabri munde na sha demokradiya e klan yin bayna sadana kazi yado ne andi agrejin ne bayna sana kur aiti de lamar dro lorom tudi ne bayna tana alas mo karuyen krintina wal kasarataro shi chaman demokradiya re gwamnati doni jemi sandi jemi ne nan karo kudu ci da tin bas nan karo sha kartu gotin adma wa doni kuma ilmu soy sha misal zanaw daji ala ade yidi tudi no wal zuladin de sodan allan do ci tabri munde sodo awo mata de adaji to ni tanas mara sandi mamai ya au kaza da lairo wallum lardada futu sandina ranot